0: Alô.
1: Magazine.
2: Fátima Augusto. Vingati karege upukatira na murudo. Toma pini kumina maira usaluti zite izo stanat. Zapindira nenonyo ya tukuma putu. Karange osha mungira neku pukata nguwa zensi.

Kukatira na wadikani hakuna kudeka ni Aemba Fatima Augustu basi ya mapindi mapemba Rusara kote siite iso siita nat Dotora wani Irma Matilde Wafoleso wakati Mprofisi ya manika Mbuyasate Mubata shadu walora na wakwambo Mweta ninga wanu mwana Kutewena Mlungu basi ndia nadziwa

0: Paita umweni tabva kuti shire tere makonsa iko zvino tiri kuti shire tori pe bondia.
1: Bamuka sakadiniwo amushamara.
0: Taenda kuti shire tere makati tamuka ndiwa Philippi kana kuti ndiwa Jaime.
1: Nga Philippi wokamare.
0: Mazvita wa Philippi.
1: Ya Philippi zvau chaita perisera kuno kakati.
0: Kwamuka sei makapinda sei kupera kwesondo.
1: Nada kuno kamuka ofiri nane kamuka uno tushana. Mabati apa hata tumuma paka ika apa.
0: Saka nasi unokuruto pisa nega?
1: Ya, so shule ita sinoti mangwana ni uya zuwa tisati la buda kunonga kesi toto hula kama. Eta kusuto tangira wakuma oito oito kenda kubata wa manofe ate za sesa ora.
0: Ora iti.
1: Sinungata kambu paka ika mabati. Eta za sesa ore opara basho. Ah, toa chakashu mabati ya.
0: Mwa chakashu.
1: Maona manji.
0: Ayo mazvita manga muri kupi hino kupera kwesondo?
1: Kupera kwesondo ndakati ngomuchishanu ndanga ndiri pano pamuzi takasvitotambira masuku okushata kuti muzukuru wamukoma wakatanika. Wakabarwa noito message wanga chisuguma.
0: Ah, alright.
1: Ndau ngomusabato ndanga ndiri pano pamuzi ngomusoto ndakamboenda kumbopungura hangu sitema. Ndau nyamasi mufuro kudai ndiri pano pamuzi ndamboona zvimabasa zvangu panapa.
0: Okay.
1: Ah, ngomupindiro ndakaita mapeto obiningo.
0: Mazvita Philippi Mone zvora kana kapamberi nebasa remuri kuita mangwanani ana.
1: Tabonga, tabonga.

0: cerere pe fonte, vă utrăm ca pasă, cu și nu ceri pe bondia.
1: Bondia, bondia, mă rugu catandiga.
0: Dia ni mangu iko na.
1: João, se pion ni agabu.
0: Anya kabwe.
1: Ndizo ja hizo.
0: Lidise wanya kabwe.
1: Rufamba bichana bichana mkoma.
0: Mm, kutanga utaura nini?
1: Naga sataka mutaura tesi mchiti na ngini pepe tuku igreja. Mchiti chita tesi mna mata.
0: Okay. Ndaye mtu agama ningi zvakazo dini makazoenda here?
1: Ah, ningati kunyepa, ningada kunyepa na nyembera munungu.
0: Saka si ma chini dzia dzichangando kusunga idza satani dzia. Ya
1: ndaka asungwa zvekuti.
0: Ah, saka maipupura nhando paya paya makati ya kubva nhasi uno anda zodai.
1: Nanga ndaka gadzira. Ndichiudza mukadzi kure pandakwe nhasi naenda tese ma na muswa kwa kuma mvura ichinaya kuno.
0: Satani wabva apindira. Asimuke okay.
1: Ndira ne uchada kubuda kuti tibude pamba tendo gresha nenga dzanguyo nenini. Antina kwanisa kwenda.
0: Asipani masondo mairi mvura ikaramba iro ndonaya masondo sondo ese here?
1: Ndizo jaizo ndizo.
0: Zvingoti musuya raso rinoringere chitatu pakati pamakazodini.
1: Pakati pandibe kwenda pakati baba nanga ndichipinda ma gresha ya satani aya.
0: Hino muruzo.
1: Skana. Nezibadana na makiti chacha zabadana iti masestaya.
0: Ino muruda atidini, anwe kucheche muu ili kwenda mzima yeti ya daidza uyo mutora.
1: Nkazi ya kwenda kudara.
0: Wende zwenda ita urote ya fundi seiku wana ti hata urile kuta uyo mutora ndoshe muruda. Ngoti mwe gamunga wango masungwa makumba.
1: Andaka sungwa zikuti.
0: Asi kucheche muruda kwenda.
1: Nirukuda, nirukuda. Nanga nili mundu mkuru kucheche kupati koko.
0: Okay.
1: Genesis ate kusvika pa Apocalypse alipo musoro mwangu mu.
0: Na ndo anoziya zvefuti ma Bible andikushaisha kwoba. Ndozve handizivi kuti zvinombodaro.
1: Ndizvo ndakasungwa tichi papa.
0: Okay. Ino finzi mane yanga yakadini kuchecha muzikwenda manga muri kuchechi imweni iya nhasi murudini.
1: Yeah, muchishano nanga ndiri pano bamba ndichitamba nezve mapfunde mapfunde kumbotakura takura. Saka nezuro ndizvo. Nasi da kubedzesa kutakura mapfunde ndada kutanga kuabubuda ndega manjimi munete kuponda isu zvinoite kuponda kuno tunoti kuponda kubuda
0: kububuda yangu nemurume yenyu ikona kukatandika kwenyu ndiye wakataura kuti kububuda kutetena mafari
1: ndi mtomento manjira mbuya mzadi wangu hapa alipapa nseguma baba munene.
0: Si, wakati kububuda kusi kuponda, iti takati taifunga wati kuponda, yona kutetena pa chinu chimbishi tika chitetena kwa kububuda kwa hari.
1: Kububuda, wait.
0: Halo?

0: Chirongwa manika nezviri kuitika matunhu akasiyana siyana.
1: Chokwadi chavo mhepo chirongwa manika nezviri kuitika kumatunhu akasiyana siyana.

anzi mubadzire mukamona ye pemunonga mamona ari mubadzire ye wakumbira kambo ka distance bindu mushamarere pane penyero ino saka stani bindu andina mari taxi uyo andibatsire ngoti unawo mududu andikaka ha kubatsira ndo wakumbira kambo ka kuti kabatsire uyo andita kure ndende ku anzi namwe umwe ifani kuti ikufadze asi andizvo zvinoitika.

Yaro basi tumwezo. Nika shwiri. Mwene naipo mbuyo basi. Wakupanyo kwa zira rusu. Ambu kwa mkwati zira mali na mazibu na ndomarako. Wata zakwela mbu mashibiri basi. Adada zambiaru mwana kubwela. Ukwesiraru batu na mafuta. Kwa thuru litru sikaimomo. Mashiada nyamara ni gati mtu umarukuziwa. Nimamuna kulie. Na mpote kumtuera mbuyo na basarachi. Muregene endele kuchogoro. Mungafuna kusenzeka nae. Imwebo na mangwana. Mundanizwa bwino. Akwashitansi yonefa. Oka na utinimande ya mdogo. Na kodo senzeka nae.